yade ne wo ha obiara da wo so biara na se me ka kire wo se emfa ho ne se me tie biara onyame ya resa ene onyame fa odi ene onyame ko pon sa e be to so si si ya do kan esodo so ni ma no iti du no no ni mo di onu nsia o se na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara no.